0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: hey thirikari no handu ha ugwe ratuka gitangi tuingata e handu ha ugwe gandu uguo
2: aya mundu ogite
1: gitangi thondeka mbia e tuingate
2: thondeka mbia e mundu mbia ciake
1: ekora ndikiri ndu ugi ni tukiorwo
2: na arĩa

Ladies and gentlemen, gwethaga rwimbo ru riria lusimwangi aruinete kahora. Jehova nirio ritwa riaku. Wewe wi munene waita. Jira iriogeraga mwathani ni nyingi muno. Na we ni undu woguo, we ndungitaririka. Ni hari a long version na nituguthie na mbere na kumeigua gwa kameme kayo ka muingi. Program ni itaha ria muoyo. Itaha ria muoyo gwa kameme kayo ka muingi muthenya wa kiumia rucini ni hindi ya kuhoya thutha wa kuigua thaburi 27 ikiambiriria. Ladies and gentlemen, tareke ngulirikanie ithari riria mahoya ati hindi riria turahoya mahoya kana ihoya riria true prayer ihoya riria riria ma rituikaga riria matea riria watuitua ngoro-ini yaku ati nie mwathani ni njui wewe dependable ni ni njui we no wihokwo rituikaga riria matea riria waiga ihoya riu ukari ohana kiugo kia ngai ukagweta kuringana na kiugo giaku rigatuika riria ma rituikaga riria matea riria wamenya ati gutiri mundu wathi ungicokia ihoya riaku ni ngai no agicokia ahuthiraga andu ngai ahuthiraga andu akienda gucokia mahoya akienda gwika maundu ahuthiraga andu kana yundu ikahanika agicokia mahoya true prayer ni riria thamiri citu irorete ngai ni riria ya ngoro citu ni riria kwiheana gwitu gutari ti undu ungi ndire na second option mwathani option yakwa ni imwe only you owe wiki mwathani. Ladies and gentlemen, ihoya ta riu litumaga gwataniro ya mundu na ngai irume. It builds intimacy with God. Ihoya hidiria wa hoya wirutire ni mwathani ni wendiraraniria nawe munyumbi na wajigire gukuthi jaranagirie nawe tondu we wi iguru no gukuthi wikuo na undu wa roho waku koguo riria ndirahoya mwathani ndiranyitithana ndiranyitana nawe. Ihoya true rebuildaga kana riakaga gwataniro ya mundu na ngai. It builds intimacy with God. Ni uririkanaga ngikwira ici ihoya ria ma muthikiriria wa kameme rirehaga ona gitio kuri nature na character ya ngai. It brings honor and nature to his nature. Gitio kuri uria ngai akoragwa hana kuri mutugo wa ngai tondu ngai ni ari mutugo wake na mutugo wake ni gwika na wega ni gwika wega hindi iria wahoya ukoragwo kionia ngai nie ni ngutiite niki tondu kuhoya gutikoragwo kwi mubango witu tithu twimire na idea ya mahoya. Ihoya ni methodology kiundu kaundu gekagwo koimanire na ngai atuharurukia guku thi agituhe dominion guku thi twathanage ni gwitu thino ni andu nario iguru gwake akiona ni twaraihaniriria uguo akimenya egututeithia tugie na undu turikaga ithui turi guku muhuro wa riuwa tukanyitana na ngai uria wombire thi na iguru hindi iria twaraniria nake. Koguo riria mundu arahoya akoragwo agitia ngai tondu niwe utwirite atiriri hoyagai mutegutigithiria ni watwirite atiriri andu acio akwa metanitio na ritwa riakwa mangikenyihia mahoe ni watwirite atiriri ati mutikana tigithirie kuhoya ni watwirite atiriri mukihoyaga mugicokagia ngatho tumai gukiriria kwanyu kumenyeke. Koguo kuhoya ni ti idea ito ni ya ngai. It is God's idea. Koguo hindi iria mundu arahoya uraraniria na mwathani ukahoya ukoragwo ugitia ukihurira tharutia character ya ngai mutugo wa ngai. Ladies and gentlemen, hindi iria mundu arahoya ukihoya turia tureka ru muthenya wa umuthi mundu akoragwo akitia integrity ya ngai. You cause respect to his integrity. Ogi wa ngai wake wa mechiria ine make ogi niki tondu niwe waimire niwe mwambiriria wa uhoro uyu wa kuhoya na niwe twirite tuhoyage koguo wahoya ndukona tari gute uratia the integrity of God uratia ngai. Can you imagine hindi iria kuhoya ndukana noge onokorwo ni ihoya ria ndagika imwe to muhaka hoye maraihuta mawangunjiri maya maitu maitharire metagwo intercessory maria matha emwe ni intercessor ni guthaithanirira no hoe dagike emwe kana second igiri urore na iguru uge ngai ndi murituhire ndeithia
Amen. That is, you are really kumo no powerful. Todo ne one ya gai ati ne kore hinya mune ne muna we igorore yaku. Tiwe we toragia. No ne kore hinya we igorore yaku. Oge kaira agote idie. Ladies and gentlemen. Ihoya litumaga tuhote gwitikia kiugo kia ngai tondu taru tukuhoya tukina tugwete thaburi mirongo ire na mugwaja tucoke tuthie Isaiah mirongo ena na ithano ngai araheire ndangathe oguo na ndiratangathira andu Isaiah mirongo ena na ithano hidiri aturagweta kiugo kia ngai tukoragwo tugitia tugitia na tukigeria na tukigitikia kiugo kia ngai Ito ndu twahoya tukoiga mwathani kuringana na kiugo giaku kuguo ni twatea kiugo kia ngai no ndocio ni ukenagia ngai witu tutikano ne kuhoya tari oguo buri tari murigo ni ndu tumaga ngai akene ni tondu riria turahoya tukoragwo tukiruta wihoko mwihoko witu kunyitana na wendo wa ngai Tukanyi mwihoko wa wendo wa ngai ati ni twihokete na ni tuwe we trust that you love us ni tuwe ni utwendete nikio turakwariria mwathani taruthiriria dukane cirie kuhoya ni gute dukane cirie kuhoya ni kunoga kana ni undu wate kuhoya tukoragwo tukiara ni tukionia ngai mwathani ni tuwe ni utwendete Kuhoya, gukoragwo gugika kindu githungu kiugaga affirming his purposes. Gukoragwo gugikinyaniria mufango wa Ngai, mioroto ya Ngai, gutiithia mioroto ya Ngai, kunyitana na mioroto ya Ngai, gwikira muhuri mioroto ya Ngai, tondu niwe utwirite tuhoyage. Kuhoya, gutumaga ciiraniro cia Ngai, tuhote gukinyira ciiraniro cia Ngai. Kuhoya Atirere muthikiriria wa kameme ari thinasana na dagika 39 hidiria ngai obire mundu we nani noru wake abire kuba mundu wa mbere witagwo Mr. Adam na mutumia wake Eve na riria mobire ri Genesis kana kiabiririe mwe 23 Genesis 1:27 yugaga atirere ngai akiuga we rekei tube mundu uhana ta ithwe ugutuhana uhanaine na ithwe mundu uhanaine na ithwe na gicoka kiuga mundu yure kiathe athage maundu mothe athage thi yothe akigai akihe mundu oba mundu ngai uyu ngai ndobire mundu onigetha mundu agie na ngwataniro njega nake hindi iria twahoya god didn't just create us new dual relationship Ngai ndatũmbire o nĩgetha tũgĩe ngwatanĩro nake. Ngai atũmbire nĩgetha tũcĩe authority yake. Kĩu nĩ kĩingĩra. Agĩkũmba nake nyũmba nĩgetha ithuĩ tũgĩe na authority wathani. Agĩgĩtũiga gũkũ mũhuro wa riũa nĩgetha tugage maũndũ makahanĩka. Nĩkĩo ndakwĩra ũrĩa tũgũtinda. Ũrĩa kiumia gĩkĩ gĩgũkorwo. Ũrĩa mweri ũyũ ũgũkorwo. Tũtikuga marĩa marĩũka. Tũrarũgama kwarĩria. Twĩna hinya thĩiniĩ witũ. Wa kũmba ũrĩa tũkwenda kuona. Na nĩgũkũhinga. Nĩ tondũ Ngai ndarĩ itherũ na kiugo gĩake. Ngai ndarĩ itherũ. Na wĩra wake. Ngai ndarĩ itherũ na andũ arĩa ombire na mũhianĩre wake. Ararĩirie, ladies and gentlemen. Ararĩirie mũthuri mũthamaki wetagwo Cyrus. Isaiah 45. Cyrus ndoĩ Ngai. Ndahanaga tawe na niĩ. Ndoĩ Ngai. Ndamũĩ. Ona ndamũtĩaga. No Ngai no ahũthĩre anyone, anything. Akĩenda tu kwĩgocithia. Ena imwana endaga kũhũthĩra kũu ciĩtagwo Nehemiah, ciĩtagwo Zerubbabel, ciĩtagwo Ezra. Endaga kũmahũthĩra nĩgetha mathiĩ magake Jerusalemu rĩngĩ. Magake werũ. No Ngai akĩmenya ngũhũthĩra mũthamaki ũyũ. Akĩmwĩra ona korwo ndũnjũĩ. Atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo ũhoro ũrĩa Jehova erire Kurusu. Kurusu nĩ Cyrus. Ũrĩa wake mũitĩrĩrie maguta o ũcio niĩ nyitĩte guoko gwake kwa ũrĩo atĩ Ngai akanyita mũndũ ta mũĩ nĩtũkĩregera ihe Ngai ũyũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ na nĩcio ciugo citũ ladies and gentlemen akĩaria Ngai akiuga atĩrĩrĩ nĩguo ndorie ndũrĩrĩ iria irĩ mbere yake na njaũre athamaki indo ciao cia mbara nĩgetha ndĩmũhingĩrie
demo higurire mirango mbere yake na niguo dakano dakana kore ihigo ihigetwo ngai akiari akimwira atiriri ni ngugutongoria na ni ngaragania irima jaragania irima ni ngoina ngai higo cia gicango na dinangie migiko ya kigera ni ngagutongoria ni ngaragania irima I will level the crooked ways I will level the mountains ahead of you ngai aragiria mundu tamui mundu tamutiaga ithwe tui ngai ithwe tutiaga ngai ithwe tukirire reke tumwaririe

njĩra irio ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka oya ngatho citũ ndũngĩtarĩrĩka ngai oya riri na gĩtĩo na gwĩkĩrĩrwo wendo ngĩtarĩrĩka watwarĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũkũhoya tũkoragwo tũgĩtĩa ũgĩ waku na gũtĩa mũtugo waku na kũiguithania nawe oya ngatho citũ we ngai mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndũngĩtarĩrĩka we Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku watwĩra rĩrĩa tũkũhoya tũkoragwo tũgĩtĩa mwathani kiugo gĩaku tondũ nĩkĩo gĩtwĩrĩte tũhoyage na tũtigatigithĩrie oya ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakũinamĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ athuri atumia anake na airĩtu na ciana ithuothe gwĩtĩkĩra na kuga na kumbũra atĩ wee nĩwe ũtheri witũ wee nĩwe ũtheri witũ hĩndĩ ya nduma tũtigwĩtigĩra nĩwe watũrehe mweri wa gatano mweri ithatũ kiumia kĩa mbere nĩwe ũtũigĩire mbere itũ thikũ 31 ona thikũ ingĩ makĩria mĩeri ĩgoka we nĩwe ũtheri witũ mwathani gũtirĩ kĩndũ tũgwĩtigĩra nĩ twakwĩhoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu watwĩra hĩndĩ ĩrĩa tũkũhoya tũkoragwo tũgĩtĩa uge waku ciĩranĩro iria ũtwĩrĩire oya ngatho citũ mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu oya ngatho thocito we niwe mwikirire muno we niwe mutugiru muno we niwe nyitirire mioyo ito tungigitigira o gutirio ngiringithanio nawe oya ngatho cito.

njĩra irio geraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ndũngĩtarĩrĩka gũtirĩ ũngĩhota gũikara thĩ aria ciaku ithĩranie oya ngatho citũ oya gĩtĩo ya gwĩkĩrĩrwo atĩ we rĩrĩa wombire mũndũ ndwamũmbire nĩgetha tu mũgĩe ngwatanĩro no wamũmbire nĩgetha mũciĩ mũnyitanagĩre thĩinĩ wa authority ayayayaya mũnyitanagĩre thĩinĩ wa uge thĩinĩ wa wathani ndũkĩrĩ ngai mũnene oya ngatho citũ nĩwe ũratũkuire watũkinyia harĩa tũrĩ oya gĩtĩo oya gwĩkĩrĩrwo Jehova mũmbi wa igũrũ na thĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na rĩu rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũgĩtũhe hinya ndungata ciaku nĩ irabatara hinya makĩria nĩgetha makomĩrĩria andũ aingĩ makanitha-inĩ aya mwathani wamũrire na ũgĩitĩrĩria maguta twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu hinya mwerũ ũtugi mwerũ ũtũtherie mahĩtia na mehia ũtherie ndungata ciaku magĩthiĩ kũrũgama makanitha-inĩ ũtugi wa magegania wendo ngĩgĩtarĩrĩ ka ũtugi na tha ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaingĩra kona ciothe bũrũri wa Kenya 47 counties na thakame ya Jesu Kristo kuga we nĩwe Ngai mwathani nĩwe ũtheri witũ nĩwe ũteithio witũ mweri ũyũ wĩ mbere itũ mwathani mũthenya ũyũ wĩ mbere itũ o ta ciugo iria warĩirie kurusu nĩ ithuĩ ũrarĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũgũthiĩ mbere itũ ũkĩmomoraga irĩma ũkĩigananagia ũgĩtharũragia kũrĩa kũhandĩtwo irĩma na maũndũ maritũ nĩ mũcukani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ithuĩ nĩ kũmba tũromba ũrĩa tũkwenda kuona kwaraganĩrio kũnyitwo guoko gũtongorio kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai gũtanahĩrwo nĩ Ngai na ithuĩ nĩ twahera mehia maitũ na twacokerera Ngai mũnene ũrĩa wonaga ngoro citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndaingĩra Kenya kũndũ guothe na thakame ya Jesu ndoiga Jehova nĩ wotheri witũ na nĩ wohonokio witũ ndaingĩra Afrika yothe na thakame ya Jesu Kristo ndoiga we Jehova nĩ wotheri witũ nĩ wohonokio witũ nĩ woraragania kũrĩa guothe kũrĩ irĩma ndaingĩra thĩinĩ wa Asia yothe Middle East na thakame ya Jesu Kristo we nĩ wotheri witũ Ngai nĩ woteithio witũ na nĩ woraragania irĩma ciothe ndaingĩra thĩinĩ wa Europe yothe na thakame ya Jesu Kristo America, Australia, Canada, Brazil kũrĩa North, South America guothe ndaingĩra na thakame ya Jesu nyitanĩire na andũ aya mathikagĩrĩria tũiga atĩrĩrĩ nĩ wotheri witũ nĩ woteithio witũ nĩ wohonokio witũ ona kwaritũha nĩwe ũtheri witũ nĩ wohonokio witũ nĩ woraragania guothe ũgoci nĩ kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo oya ngatho citũ mwathani oya ngatho mathibitarĩ-inĩ nĩ wotheri tũma andũ aku magĩe kĩrĩgĩrĩro tondũ ndũmathũire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũrĩa rĩrĩa kurusu nĩ ũgwĩka maũndũ atangĩhota na atangĩmenya ũroigire tondũ we nĩ ũtĩĩte kiugo gĩaku tondũ we ndũngĩringithanio na kĩndũ tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe ũraririe thĩinĩ wa Isaiah 45 mũhari wa 18 ũroiga nũũ ũngĩringithanio nawe nũũ ũngĩhananio nawe Ngai nũũ ũngĩka marĩa wĩkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twakũinamĩrĩra

Nikie kirito kigirema ngai. Nikie kirito kigirema ngai uyu tutungatagira. Ngai uyu twihokete. Ngai uyu twendete. Nikie kirito kigirema ngai uyu. Na nigetha tumenye ati gutire kindu kirito kingimurema. Ngai ajagithetie thayo ni undu wa mutumia wendagia kirabu. Ngai agithetie athikiriria kameme thayo ni undu wa mutumia wendagia kirabu. Ngai arenda kuga atia. Ngai arenda kuga atirire. Ni ngai kuri ithu ithuothe. Na gutire witu athuire. Na gutire undu ungika kana hari urutaga wira ngai akumene. Ngai ndatuthuire e bata na kiria ombire. Ngai ni ari bata na kiria ombire. Ni ngucokera ringi. Ngai ni ari bata na kiria giothe ombire. Na tondu gutire kindu kingimurema. E ngai gutire kindu kingimurema. Ndagika ino ni undu wa tha ciake ni ahete ngiri magana matatu ma mirongo mugwanja. Mutumia akirwo nyumba oime nyumba yakiaga nigetha ature oe ati titheru ngai ni aritha na kiria ombire. Ndiwe kuri urutaga wira ndiwe maria wikaga ona no ukorwo uthikiriria haha na we mukora na ni uwi ngoro yaku ni uwi wi mukora muru. Ngai ndaguthuire ni uria uhana tondu ngai angitumena angitiga gutuika ngai. Ngai angitumena angitiga gutuika ngai. No uria mwathani aratwariria kuhitukira mutumia ugwitwo Lea rucini rwa umuthi. Uria ngai aratwariria message ni imwe ati nie ni nie ngai wanyu. Nguthie ngimomoraga irima mbere yanyu. Nguthie ngimomoraga irima o ta uria aria kiugo giake. Thiini wa ibuku ria Isaiah mirongo ena na ithano. Oige guthie akimomoraga mbere itu nigetha tumenye ati titheru we ni ngai. Ni ndumagirwo mbia thimu-ini ino ngika maundu ta maya no nindagegio mutumia ugwitwo Mobi Aileen 10,000 ni ciaingira na watuma message kinya handu hangi. Can you confirm it is that one? Agikorwo ni andika Lucy wa Ngunjiri niwe. Thimu ino ndumagirwo kinya ciringi ithano tondu hena mundu uroiga ndiri no ici ithano na ningwenda gutuika part tondu kiria giothe turutaga gitikuaga. Kiria tuheaga ngai gitikuaga na gitiuragira. Leke mutumia uyu amenye na ndumiririe niwe kinye thi yothe kuria guothe thikiririo ati ngai ndatuthuire ni undu wa maria twikaga. Ati ngai no ahuthire kindu giothe ni atwagithia thayo ni akanjagithia thayo ni undu wa mutumia uyu na twana twake. Riu kurite uguo ndirarigwo meha na ngoiga atiriri ni aingi muno mena thina ta ucio no ngai ararutheririe arona uyu niwe ugutethio ndagika ino. Wakameme kayu kamuige hari tha igiri na ndagika mirongo ena. Niki kingirema ngai? Riu mutumia ona kumwira uhoro wa uhonokio wa ngai akiri raithi. Ona kumunyitukia thie kanitha akiri raithi. Mutumia ona tungikimuhingurira kabiacara hau hao endagie nyanya endagiria andu mboga. Nagetha aturi arutaga wira. Ati kwari rucini gwakameme kayu kamuige mweri ithatu wa gatano. Ngai akindirira githithi giake. Ladies and gentlemen. Ngai akoragwo na goal imwe thiini wa uturo. Nindiroigirio guo na ningucokera ringi. Ngai akoragwo na one goal only. Na goal iyo kana undu uyu umwe wa ngai ni atiriri. Kana uria ngai augaga we mwene oi goal yake. Ni athondekete reputation yake we mwene to keep up. Ngai araria akoiga I have my reputation to keep up. Ni ndina igweta riakwa ngutuuria igweta ria ngai ni riri ni mwihokeku. Ngai ni ari history nene muno niguo ndiroigaga mitandao-ini na ndacokera gwa kameme. Ngai ni ari history nene muno when it comes to be faithful. Gwakinya wihokeku wa ngai. Ngai ni ari history nene muno ya wihokeku wake.
Na ngai ni atoragia. Ado wake na thayo. Miaka ngiri na ngiri. Kuma riria thi yombirwo kinya umuthi. Ngai ndari anogio ni ithu akoiga ni mutiri akwa rumu ria ngoma ni ndamuhe. Ado nio metwaraga kwa ngoma. Ngai uyu utakuraga. Ngai uyu utariganagirwo. Ngai uyu mutheru muno. Ngai uyu utanogagio ni ithue. Na niguo twi maundu na iundu. But he doesn't give up on us, ladies and gentlemen. He has kept his people safe for thousands of years. Ngai aturite anyitiriria andu ake. Akamaiga amagitirite miaka ngiri na ngiri. Nikio muthenya umuthi wa sister Mary wa githinji, Reverend Mary wa githinji, na ndamutangatha na ndatangatha maundu make. Akirurungania andu kuria Juja kwira Ngai, wihoke kwa Ngai ni wa tene na tene. Ni undu wa gutura ari winini athiururukaga atungatagira andu. Ngai ni mwihoke kundoka kwa nera njuge uguo. God never gives up on his people. Ngai ndari hindi aroraga andu ake. Akoiga enough is enough. Thiai mugathire. Thiai mukahuke. Ndangitwika uguo. Aturaga akinyiraga ngoro citu. Nigetha tumuherere. As we pray, tukihariria tuhoe. Rujini rwa umuthi. Hindi iria miturire itu yagia frustrations. Riria miturire itu yagia na kurwo ni hinya. Reke itwiririkanie. Ati Ngai ni ari tha. Na kiria obire. La Sunday, but one tukio na ati thiini wa maundu mothe mahapenaga thiini wa thi. Mekikaga thiini wa thi. Makoragwo na influence ya maundu meri. Influence undu wa mbere ni influence ya altar. Kigongona kia Ngai gikiaria. Thiini ikoragwo na njira igiri. Ni kuri njira ya Gethsemane. Uhotani wa Ngai no nene wake. No matter what. Ni kuri njira ya mugunda wa Eden. Hari ya Adamu agwiri akiremwo ni kwihanda. Thaburi imwe ni aragia uhoro wa njira igiri. Mundu ni ecagurire. Then no maundu maria mahapenaga uturo-ini waku, uturo-ini waku. Maundu-ini mothe makoragwo na influence ya maundu meri. Otas magongona. Kigongona kia Ngai. Kiria gituragio ni kuhera. Kiria gituragio ni kwinyihiria Ngai. Kigongona kia Ngai kiria gituragio. Ni kuherera Ngai, ni kuthoma kiugo giake, ni kumwitikia, ni kumwinyihiria. Kigongona kiu gituragio ni macio. Kigongona gituragio ni mahoya. Kigongona gituragio ni kwinyihiria Ngai na kumwathikira. Miturire igakorwo as a result of maundu macio. Ladies and gentlemen. Na kigongona kia mucukani. Ya shaitani kia ngoma otas. Kigongona kia ngoma kiria gituragio ni mehia. Kifueragwo kana gikiragwo hinya ni mehia. Gikiragwo hinya ni uru ni rumena na ngui. Magongona ma mehia. Magongona ma kurega. Kigongona kia ngoma gikiragwo hinya. Kifueragwo gikagirwo ngu. Reke huthire gikuyu gikuhi. Magongona ma ngoma mekagirwo ngu makane. Mekagirwo ngu. Ni waganu. Iniquity. Mekagirwo ngu. Ni kwaga gutia Ngai. Mekagirwo ngu ni kunyururia Ngai. Mekagirwo ngu ni kuregana na Ngai. Lawlessness, godliness, ungodliness. Kwaga kwenda Ngai. Kigongona kiu gigekirwo ngu gikaria gikehanda. Na kigongona ni kidimandaga gutio. Na gitiagwo kigongona kiu no nginya ugitie waga gutia gikakugaruruka. Kigongona kia Ngai gitura kinyititwo ni undu wa thakame ya Jesu Kristo. Kiaragiririo ni thakame ya Jesu, thakame ya thayo, thakame ya riri, thakame ya kihoto. Kigongona kia Ngai gituraga kiaragiririo ni kuhera. Gituraga kiaragiririo ni gucokerera Ngai. Ni kwirutira miri itu ituike magongona kigongona kia Ngai. Ladies and gentlemen, ni mundu acagure ekwenda kigongona kiriku kimwaragiririe.
O umwe witu atuitua gwenda kigongona kiriko kiaragia iguru riakwa. Jesu Kristo gukua mutharaba-ini kiari kigongona. Ati twarora mutharaba ucio tukamwihoka, tukamwenda. In all humility, ladies and gentlemen. Ndinyihitie muno mbere ya Ngai mahinda maya ma mahoya. Nigwenda gukuririkania na ndukanariganirwo. Ati wenda muturire waku aragiririo ni kigongona kia Ngai no nginya nagio tuike wa kuhera. Na kuona na kwaritu ha Ngai ndarikanitie na ithwe. Thaburi mirongo mugwanja na mugwanja muhari wa keri. Daudi ari na ruo rwa maundu ta maria tugeragira. No gatagati-ini ka ruo na confusion yake akiuga ngituiria Ngai. Hinde ya ruo rwakwa ngituiria Ngai. Hinde ya ruo rwa mucii, hinde ya ruo rwa maundu maku tuiria Ngai. No tige kurora uria urutaga kuri ukoragwo we tuiria Ngai ni aritha. Ungituiria Ngai ni hindi, hindi niguo roho wa Ngai wambagia gukuonia maria wagirirwo ni kuhera. Mundu angituika overwhelmed ni maundu na iundu thiini wa uturo. Agirirwo ni gukira tu akahugukira Ngai. Ugaikara ugithikagiriria kiugo giake. Aria mahotaga kwihinga kuria kwinyerekia kwihinga kuria ugetha uthio wa Ngai. Mundu tigukira akiraga na karakara. Kwigo na kanitha iyo ndingithie. Ona mahoya macio ndikumenda. Ona kiugo ngunjiria rigwe ndikwenda ku araria ndikwenda gukiigua. Mundu ndoragira Ngai riria kwaritoha. Mundu akuhagiriria Ngai. Thiini wa history ya Biblia riria andu mabataraga breakthrough. Methaga uthio wa Ngai. Wangunjiri breakthrough niki. Kugia breakthrough mundu akiuga nikwenda breakthrough mweri wa uyu wa katano miaka ĩrĩa ĩroka Ngai ndĩrirĩirie kũhotanĩrwo nĩwe ndĩrenda breakthrough wĩra-inĩ wakwa ndĩrenda breakthrough gwakwa mũciĩ Ngai aikaragia andũ kinya ũtarĩ kĩndũ no ũgaikara ta ũrĩ nĩkĩ tondũ kĩrĩa mũndũ abatarĩte Ngai ombire mũndũ agĩtiga ka vacuum within that kĩrĩa gĩothe tũrĩbataraga mũno mbere ya mbia nĩ Ngai we mwene mbere ya thayũ nĩ Ngai we mwene vacuum ya kũnyotera Ngai breakthrough Nikauduka ni uduhanikaga onarua ona ihenya sudden dramatic uduhanikaga ona ihenya ugatuma ugaikia mundu mbere ukatuma mundu a progress mundu ni agiaga kiundu tarari nakyo kiundu gioka undu ngaiaria ta mutumi uyu turageria gutethia aratwira ati akoragwo ba kiendia na ndendagia ba ni tondu ni mumaraya endagia tondu ni wira agerie gutethia gwake muthuri akua na atigwo na ciana inya na roro ria wothe kuhana na ageria kivaru wako na itiraigana agithie kou ngai arenda kumuruta kou no ekumuruta na breakthrough opposite ya breakthrough ni setback kugaruruka maundu maka aguthie na mbere riria mundu atana make progress Ngai ni ahuthiraga ruo ruria mundu agereire nigethe onanie wi gatagati-ini ka ruo akarehe kiundu oro uguo suddenly nigetha gigwikie mbere uture uya tiriri uria tuthomire kiugo thaburi mirongo iri na mugwanja muhari wa mbere Jehova ni wotheri wakwa Jehova ni wohonokio wakwa ingigitigira hu Ladies and gentlemen Dukana kinye hado. Wone tari kuherithio raherithio ni Ngai ni mari ogereire. Kana mene Ngai uyu. Reke tuhugukire Ngai. Ni tondu andu ari othe mana muhugukira thiini wa history ya Biblia. Ni magiaga thayu wake no tugi wake. Ngai atwaririe na Isaiah 45. O kiugo kiri aragiria kurusu. Muthamaki Cyrus. Ati nguthie mbere yaku ngimomoraga. I'll make the crooked way straight. Ucio ni Ngai. Kuri ari othe mamwihokaga. Ati thiini wa ruo rwakwa niwe ndoka gukaira. Rekei tunyitane Holy Communion. Utuko wa gukunyanirwo. Mwathani Jesu aroire mugate araurathima. Aroigage uyu niye we mwene arerutira uyu aroiga ni niye mugate wa muoyo. Oigaga atiriri kiu kionekaga hingo ciothe mugate ri wi kundu guothe ni niye. Kiu mubataire ri muhune ri miturire yagire ri ni niye. Jesu Kristo aroiga ni niye mubataire mugate wa muoyo waheanirwo kuma na iguru ni niye
ni niye kodoguwa the moko fatara, ni niye mogu wekira zine wanyu muhone, mogu ya kiregerero, ni niye Jesu Kristo, lili atuwa mukira Jesu Kristo toge ya gathayo, tukage ya nako higo kama hizo, tukage ya na kiregerero. Nariu negeza turoga mihoya ni tuhoire idhari ya zinasara. Netuwa gueta ihoya za emwe. Riu tuwe nadake kaige igirisi ya mahoya. Darazi mamogateo na dawa amura ni anege. Zine wale tuwale ya gaithe morio na roho mudheru. Amen. Jesu arariri ya ruto wake. Ekaga hayo modiri kanage. Maga okahamwe. Hede ya okahamwe. Hede ya kuliri kana te tuagulirua na adhakame. Hede ya kuliri kana te Jesu imire na iguru oke ya tukule. Hede ya kuliri kana te Jesu newe mugate wa muoyo. Hede ya kuliri kana leo the mamu ihokete matigasho noridhio. Hede ya kulirika na atotiri ya iki viwe tole ya gai munene. Hede ya kulirika na atekeregele lokele ya tole nakio. Nethine wa Jesu Kristo. Deka itole ya nere mugate. Thine wa letu wale ya gai themurio na rohomu theru. Neke kilito na gai.

0: Kayu Kamwe.
1: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ acio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo. Na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho, na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa 5. Kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme. Kayũ ka mũingĩ
0: nĩ thaa 3:38.

Taima Jini, omuthenya omuthenya. Mihango thutha wa iriengi. Thabari thutha wa thabari. Narimwe narimwe deadline cigaguteng'eria. Marathimo ni ciririre. Na gatagatĩ ka maya mothe, uri waikana nduri na muteithia.

0: waku we murimi.
1: Murimi, nionage atu ni magetha moru mugunda-ini waku. Horera, tumira fertilizer cia Agromaster na Nutrivant kuma ICL. Fertilizer iria ibacagirira na kuhe mimera yaku irio hindi iria irabatara. Kumenya maingi megie Agromaster na Nutrivant kuma kwa ICL, ni tukihumuka na Mansai Munakata, mitambo-ini ya Kameme, Kayuka Muingi.
2: Ni thaa mugwanja na ndagĩka mĩrongo ĩna na ithano.
3: Mathaa ũkĩmenyithio nĩ thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County ĩtongoretio nĩ His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩkũmenyithia aigithia na aki a manyũmba atĩ mĩako yakĩtwo ĩtarĩ marũa ma waki kũgerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirũo kũhĩtũkia mĩbango na mĩcoro ya mĩako. Aigithia na aki arĩa marĩ na mĩako ĩtarĩ mĩhĩtũkie nĩ mekũmenyithio kuoya kanya gaka gũtwara mĩcoro na mĩbango ya mĩako kũrĩ Sub-County Physical Planner nĩguo kũhĩtũkĩrio mbere ya tarĩki 31 Mei. Agĩkorũo nĩ ũrabanga mwako mwerũ, nĩ ũkũmenyithio ũhĩtũkĩrio mũcoro na mũbango wa mĩako nĩguo kũmenyerera ũigithia waku. Mĩbango na mĩcoro ya nyũmba cia gũikara ĩikaraga thikũ mũgwanja na ya nyũmba cia wĩra nĩcio komacio thikũ 14 nĩguo kũhĩtũkio. Ndũkarĩhe mũndũ kĩũmbe marĩhi mothe nĩ kũgerera njĩra cia kaunti cia marĩhi. Mĩako ĩtarĩ mĩhĩtũkie nĩ thirikari nĩ ya kũgia mũigithia na no woerwo ikinya rĩa kĩwatho na ũkinyio igoti-inĩ. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.

0: Jeremy Sizuku. Dejamos a Dani. Joseph Mushiri, vamos ahora.
1: Dejamos a Dani.
0: Dejamos a Dani.
1: Yes.
0: Evet Peter Mwangi. Dejamos a Dani. Evet Peter Mwangi, la jiranda korokolia Hudson Vet Services.
1: Yes.
0: Odomo na Excel Vet Care. Anewe team leader. Team leader. Okay, anewe team leader. Haya, take kuma mwana wangi ke, uga deho mwalani.
1: Yes. Nikona arudhulio na kaiga deho mwalani.
0: David Moiro, deho mwalani. Ani kona mwana kia moika ba, kia moika ba deya. Luse Jerry Kuma Gong, deho mwalani. Kim Nyaga, deho mwalani. Kuma mwana wa Kairo Dhyodhaya, Patelo Maja, deho mwalani. Asante sana. Paul Kenyoto, deho mwalani kuma nanyuki. Isaac Wizi, ni Dexter, deho mwalani. Jelani mitabu ine kumbona kumba kore mwana wa Nax Vegas. Asante sana. Na mbona Jore. Jore ya wahiki wa January. Togone omulidika naga. Our good brother.
1: Na hayo dogane omulidika naga. Tutuma.
0: Oh, Doma. Joe.
1: Yes.
0: Joe ane kore ya Bucharest kore mwana wa Romania. Jena kukaithie mwana wa komitamboni sana. Araiwa temushi. Joe asante sana.
1: Yes.
0: Kijana ya ukukumbuka kwa Doma. Leo
1: kwenda ingeona kama
0: Romania na kole Doma tutumanire Doma igira ithatu
1: leo thaithi uno ogetwetia leo
0: baba by the way
1: leo thaithi uno ogetwetia
0: ka tumutumire ri mutua agima tumutumire na bemwe all right. Mr. George Kagima Kumanga Shura, deho mwalani. Reta kwa maretu wa meta nuo.
1: Yes.
0: Bishop Bipi Ngure, deho mwalani. Haya, niko toka iguaga. Daika ni nyenye tikeri kore kia dawe gantha inyanya mitaboni ya kameme kayo kamo igen. Ye get one ko John wa hianyo.
1: Get one DJ 254.
0: Deho mwalani.
1: Yes.
0: Adhino daika isi nyanya li. Nile tukotu kenena voucher na tukotu kenena shopping yinu ya giri miro gwete tu.
1: Yes.
0: Kole ado makoro make higashi yo mogo waja. Eno negosiri geto hole maitana 2. Tonegere ado 14.
1: Tonegere ado 14.
0: Kika dakeka mogo waja.
1: Yes.
0: 7 minutes. 7 times 2 equals 14.
1: Yes.
0: Kwa kama ile kinya the nyanya li all dakika wa kinya hari #441# okoro ukigorera shopping ino ya giri mirongo itatu
1: yes
0: we na mweke okoro uri umwe wa acio eri me kuigorera all dakika yes. Every minute ando aya
1: ando eri
0: kila dakika watu wawili kila dakika watu wawili yes. Shopping ya giri mirongo itatu wa kama ile kinya wega the inyanya mitabu ni ya kamembe kayo kama igina yo dekora kwa event nali nitoko kugwira muthenya wa umuthi na jirane ne muno. Thank you so much nokora hemo ni ithu mitabuni ya kamme kayo kamo ige na ithu goko studio tore na thime muno tore tora uga toe hamu athani
1: yes
0: bishop piping radio kana we ora igwa te we mwena ucio we mundu mora thime
2: e ugwa ni guo kore John wa hianyo
0: ona
2: ni ndi mukenu
0: na
2: mwathani agocwo
0: amen amen
2: na bishop piping gure kuma kanithaini wa Hope of Life Family Church githurai mwena wa 45 Thini wa Jeremia igire muhari wa 13 nigukoro andu akwa nimekite maundu meri moru nigutirika madirikite onie githima kya mai memuoyo magacoka makeyenjera marima mangi ma mai na ni marima mamethukangu tare hingiririo cia mai methondekeire oiria itangigiriria mai gwenda kwari uhoro wa thimu irauga depending on God. Na kireka no kiuga gatiriri ko watwo ni kirumi ni uri wihokaga hinya wa mundu agatirika hinya wa Jehova twaigwa maandiko twathoma atiriri ati andu ngai ni mekite mahitia meri kindu kia mbere ni gutiga ngai ari we githima kiria kimai memuoyo ndiwe kana wi hamuthikiriria ni utigite ngai agikorwo kuri no gwati munene ni mundu gutigana na ngai ringi ni undu wa maundu mari uragerera ukiroro kiona mahoya rigi maria wana hoya ugikinya handu ukinoga na muthikirie gutiri mundu tanginoga muni akinyaga handu karora ukona aga gaida nubuyagia aga danyendete aniwe njukire kwariria muthenya wa umuthi tondu bible yatwira ati ni wakinyire handu ugitigana na ngai rigi ni undu wa murimu waku murimu kinene hamuno ukiona riu aga gaida ngihonia aga thakame yake ndiri na hinya maheni ma saitani agikuhenia ugitigana na ngai bible yatwira atirihia ringi ni mundu guthie kwiyethera ithima ingi ati wathire gucaria kindu kingithondeka wira waku nigetha ati wagire ati wathire ugecaria kindu gya guthondeka muthuri waku na ngai ari kuona no aguthondekere mucii we niwe ndirariria muthenya wa umuthi na icio nicio tureta ithima iria methukangu no twina githima kimwe kiria kimai me muoyo ngai ni akuhonia muturire waku ngai ahonie wira wa moko maku ngai ahonie family yaku mirangorere ndekuhingukire ngai ni akumihingura ritwini ria Jesu ndukae guikuruka kuu guikurukagwo andu guthi gucaria githima icio ni ithima citangiiga maĩ igacoka cinine family yaku muthenya wa umuthi ni ngwenda twihoke ngai ona kwina thina ona mbara ya neneha twihoke oro ngai tumwihoke rũciinĩ tumwihoke thaa mũgwanja tumwihoke hwaĩ-inĩ na tumwihoke matukũ mothe rĩtwĩ-inĩ rĩa Jesu nĩ ngwenda kũhoya nawe weo kwenda kwĩhoka ngai ũmũthĩ weo kwenda kuuga nĩ ngwenda kwĩhoka ngai ona ngĩgeragĩra ruo rũrĩa ndĩragerera reke ngũhoere mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria tondũ nĩ atega matũ na nĩ aigua atĩ wee nĩwe gĩthima kĩ maĩ me muoyo tũrekere kũrĩa tũthiĩte gũcaria ithima ingĩ no ũmũthĩ nĩ tũkũgarũrũka tũkwĩhoke wee wiki nĩ tondũ wee wambagĩrĩria wĩra na ũkarĩkia ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho tondũ we nĩwe ngai ndakĩhoera mũndũ wothe mũrwaru mũndũ wothe ũrabatara wĩra mwathani mũndũ wothe wĩ biacara-inĩ yake mũndũ wothe wĩ thabarĩ-inĩ no wĩ nyũmba gwake ndamũhoera kĩrathimo kĩrĩa kiumĩte matu-inĩ kĩmũkinyĩrĩre rĩtwa-inĩ rĩa Jesu kũrĩa gũtarĩ na thayũ mwathani heana thayũ narĩo rĩtwa rĩaku rĩtũra rĩgocagwo tene na tene amen marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Pingure kuma kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church Githurai mwena wa 45 na makanitha marĩa mangĩ twĩnamo maitũ namba yakwa ya thimũ ngĩbatara mahoya nĩ 0721116644 hamwe noguo twĩna gĩkundi kĩrĩa ndongoragia gĩtagwo Peacemakers twĩna mahoya na mega charity work mahoya maya nĩ makũhoera bũrũri wa Kenya twarĩkia tũtuge akũrũ othe arĩa magakorwo kuo na nĩgetha ngai atũrathime mahoya macio magakorwo mũthenya wa Wednesday tarĩki 13 mweri wa 5 2026 kũrĩa kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church Githurai mwena wa 45 angĩkorwo no wende kũheana mũtu ũmwe kana ĩrĩ kana mũcere kana nguo kana irio nyũmũ no cirehe kũrĩa kanitha-inĩ wa Hope of Life Family Church Githurai mwena wa 45 kana woe na mbeno nĩgetha ũheane sapoti yaku na ngai akũrathime 0721116644 ngai agĩtũrathime hamwe ithuothe na John wahianyũ onawe ngai akũrathime na ũgoka mũthenya ũcio nĩngagweterera amen bye bye
3: ya o muthenya itarugamaga ugo nogo energy yaku itabati
4: mahianyu ya kururu o nginya kwa wahianyu kanyanya-inĩ kangĩma mĩtambo no kama

0: Kuku brought ya kuomodi. Huradimo 0707-177-177.
1: Nufaika na dhahabu leo.
2: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ acio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo. Na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho, na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wetano. Kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ.
3: Kameme kayũ ka mũingĩ. Kameme. Tũkĩgacĩrithia ndũgũ itũ.

0: Gaida gete kiradu metore tumanete, onakana weo toire umore nagira, otore na maithori, niaiguaga mahoya na kahigiria mudu maudu maria amuragia. Gai arathimaga aria mamwihokaga, na arathimaga mudu oriri maudu monekata mahoererekera, oriri nduma yonekata yatumana muno, hindi iyo niguo Gai okaga. Agakwariria utheri na agakwariria kiroko giaku. Ucio etagwo Njerũ Thĩga, na rwĩtagwo ũguo nĩguo wĩkaga. Ha marĩtwa njĩtagwo John Wahianyũ, na ngĩcokereria, reke ngorwo ngĩgũthomera imenyithia twarĩa tũciamũkĩrĩte gũkũ gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ.
1: Kameme Kayũ ka Mũingĩ, nĩ twaingĩra reca ũbondo, ithua ciokĩre ita, twekora cabata. Andũ a gũkũ tiye keneri. Thank you.
2: Asante.
1: Nĩguo tũwaceceni ni hotani. Kameme Kayũ ka Mũingĩ.
3: Imenyithia cia maũndũ ngũrani. Mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo. Mũrimũ wa fistula kana thĩna wa mathugumo nĩ ũhonagwo na no ũgitĩrwo. Amref Health Africa Kenya hamwe na The Flying Doctors Society of Africa na thirikari ya kaunti ya Kiambu na ũteithio wa M-Pesa Foundation maramenyithia atumia arĩa mena thĩna wa mathugumo kuma atereu kwĩna kũrigitwo thibitarĩ-inĩ ciothe cia kaunti ya Kiambu. Ndũgatigwo na thutha, thiĩ thibitarĩ-inĩ ya sub-county ĩrĩa ĩhakuhĩ nawe nĩgetha ũthuthurio na ũheo ũrigitani. Kũrĩ kĩrĩro kĩa mũtumia wothe wa Kenya, twĩtanĩre tũcokie riri kũrĩ atumia na airĩtu arĩa marathĩnĩka nĩ ũndũ wa fistula. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria, hũra thimũ ĩtarĩ marĩhi kũhĩtũkĩra 0800 722 600, 0800 722 600.

0: Broadways.
1: Eni, reu Broadways. Makura heire Broadways extra long. Iri eri na slices nyige. Na kogo uka kenera mbukate ore na shama. Ore yo mwewe dete.
0: Imagine, rayo extra slices. Na be yo eri mwe.
1: Broadways extra long. Mbukate no ore yo mwe.
0: Na we na shama. Uka slices kuigeha.
1: Aha.
0: Na be no eri mwe.
1: Wow. Broadways extra long. Back to the heart since 1958.
2: Thirikari ya Kiambu County itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni iramenyithia ene ng'ũndũ na buroti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na andũ acio kuumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo. Na oho arĩa marĩ na mĩako yakĩtwo ĩtarĩ na marũa ma waki nĩ mũgarũ na watho na nĩ magĩrĩirwo kũhetũkithia mĩbango na mĩcoro ya mĩako mbere ya tarĩki 31 mweri wa ĩtano. Kũmenya maingĩ megiĩ thirikari ya Kiambu County ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme, Kayũ ka Mũingĩ.